Gusto mo si Mini. Ang pwede mo ang mamulay, pari sa okay sa mga bita ng Borussia Mönchengladbach. Ang buong pagdating ng Barcelona para 2014. Salamat ang mga Barcelona sa para sa